Huh?

Yung mingin mo rin ko yung nga James Bayong, diyal na kulma ka nga may 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned.

0: Tu la next one ya cartoon. Paman ngui cartoon do la ni motale ka karkman.
1: Yo! Puruj! Pukuyaj! Ye! Ngataka! Ngunin ya kai jal. Ngarakuna kato.
2: Yekka!
1: Marna ka motale. Ket ket ket ket ket ket ket ket. Ket ket ket ket ket ket. Na ko to ya ket ket tengora. Yekka! Yeta barka paro ka mutale na kwarani ngaraka werwen gora teka koloko ka baruya na kwarani ngaraka werwen gora teka koloko ga baruya na ngare ya lacho lengo ni leramro mutale ka miwere tuana ngunia wayinja Marcellele, mak ngai ngara na yoro lokana. Yul nan ngbiani ya yoro ngara. Tu ngara yakawara yoro wine ku ngo wande. Ngai to ya wangana ka mewire potale o. Palangai wangana biaka. Ngara wande na bay wal ngai paro ka motale. Paro. Na kuara ni lere ya borol yona. Bil ngara chol pana linguna. Nongo ya makni ya. Ngatalukana katra mana kakuya yo chawari na ngare ya bilingara lundu miru ngara mak lundu tibe kit kitun marchi kit kit kit kit yo mingu mana dikka kit kitun amia mia puno ka mendong ya kangati burapto tuaya mudika nang dungura yo
3: Hi, my name is Ismail Marika, Molka Project. You're listening to

Yo, Namir Daudau, Yolmo Radio listeners. Katru jettu lemur dual dao jakko en Namir. Waing oli ka Yolmo yumala have Christmas tree wangang ruala langala. Ka ngatil ngara nguni dao dapmaram, wala ngoy ngay duali di robe nakun Santa Claus, Christmas father. Iye balanya. Kadil ngay tumaktuali di dao, lurkun dartun di bile nanu kalang awi yur limur janan ngomaring gidel jarali nakun Australian bijatura ka ripung ngul malama country ngul darwa ngul ka wripur yur ngul wala ka nyamar kuli ka country ngul ka wangay ngunli ka mari wala ka mirik mitu lang ngulik ka gama iya ka ngay sara close to over the Christmas to yo so donya limur tungun nidil ngur yiri undao Christmas tree. Nakungole kayon ngoy nakon Christmas tree mire ya mo lalang ngoy wala luwanga. Celebrate mo. Ani greet mit ko. Your tuwali mo to lakar na mire dao. Uni natil ngole ka uri po wanga ngol malang nakon duwali di Christmas tree idea. Nama, ngama, ka natil ngole ka celebrate. Ibigan. Kapaman ngoy ngay doon niya room Christmas tree. Ka wala ngole ka nang uni celebrate tuwali di. Christmas tree manapana celebrate wala ngole kana yako winter festival paman mritir paman per thousands of years ago your pagans to mala wal kan ngoni ngoro ngon baki ngoni de room pagans mala dual nakon room lang rip room gana ngomir mala balya nakon Christian mala ngoni wala room gana ngomir Kauri puri puri religious malah nak kunya palanya. Mari waktu nya merenda lelem leka rom tu nena. Nak kun lemur jadi nak kun yolo ku. Karena lemurung rom, lemurung leka rom, yolo ngur rom yang ya kum. Ia palanya mele. Kadu orang ni nak kun Christmas tree rom go lemur nak kun maringi. Ngaji to Christmas merian nak kun walu nirpan. Kawang aja wang to diramu. Christmas tree room indikum kangun di dira mo ngayako Martin Luther lakara na walal ngole kana na kun kabaman ngoy ngay do dahon 16th century ngani din na kun baman per ngay ngoni di dira mo Martin Luther yako marching ngay ka forest core kanama malangay na wi kanyo mala Eka nakun na yung picture man malang doon shining ka. Ka ngulungi ka niya ngunin nakun kurupan idea na tiyan nga ito ngunin di. Ka mabalawa nga lalurom. Ka ngunin di. Ngayon ngunin kendul na batan mala. Ka makuha nga kurbala ngayon nila pa nukal kitar pangul. Iyo pala niya. Katuwal ngunin tradition ngay dalurom na. Christmas kun. Hindi nakun ngay popular ngunin na England niya. Pala niya mire yung ni Baman. Ay kan ngunin pala niya mire Queen Victoria nanan. Queen Victoria mire yung walo. Bili Prince Albert yo makto niya dway mire kundan ngo. Ngunin ngay nguli nakon Christmas tree mara na. Bala ngay nguli ngurungi din Queen Victoria ya. Kadart tunan ngunin di darpa nakon decorating na iben. Wala nga ngur. Kabichar bili ngay kan ngunin di room. Every great pit mire yung walo. Yung ngay doon di room niya, yung walang yung ngay German po. Ngunin wala mo ngay ngunin di Prince Albert. Ngunin di ngay ngunin dawal ko yung angin. Kabitya di walkan. Ngunin di. Great pitch miri, chapter darpa maritin di prawa ngangor, palakan darto na. Pala ngunin bala biri angal na introduce England na. Ka first time ngay ngunin bala niya miri niya. Ka King George kan balanya miri ya yindin bungawa ninan. King mukang ngunin din maile. Ngay kan balanya miri ya ninan. Bungawa nyo. Yo. Adol mo to manikay malangama. Yurtura kadun ya limurong dirpan nga great pitch bin mala manikay.

Yo, anakun tuwal malalim mertukang ni daw, ya kaya na merduwal Christmas pi maladaw. Yan, lingwo limurung ulikawri po daw, meron na malanawi. Creek Beach Tree malabayim shop mo bala na yun. Wangal na rungan maram, nirpan bala na yun, darto na decorating na kaduri daw meriw. Yo, ka King George, number 3 doon niya. Milk ngay kanangita ngalaya ko, Charlotte, yun ngay ngundi din milk, ka German bi. Ka ngay ngurungi di milk to na nukal kan decorating niya na kun darto niya mala Christmas tree bala niya mili niya. Tuan niya ngay kadaho rung ilga 1790s lil. Ka tuwal ngundi tradition room wala lang, barak da ka na kun dual marikin yan. Yuro royal family naka nakun your royal family walang nakan nguni barak ya walang akong alja nguni din room Christmas tree room your marangong dual room ya Christmas tree ni hindi ko na uja nguni ngurong ngurang Prince Albert kung kamiyal nan nguni ya ko Queen Victoria wong kabaman po ka dual nguni Palanda Korea ko fur nakun tarpa ngay dual. Palanya ngay manguji nakun jumula inya. Katiyang bala, limurung ulika nakun nama, Christmas tree mala, pawala miringur, shop kuro, ulipuzumar jiwanga kuro mala jingar yun. Tartu na yun na. Nguni di tarpa ya ko ngunilakra ngara jumula inya manguji. Fur ya ko. Ka nakun bingri ngay nguni idea yung marichi. Bala limrung ulit ka nakun di yung bala kabitian di din. Shop lukul ngir nama Greek material maram decorations malanan ngu. Rungan maramangal dartun. Iyo. Iyo katol pulun do limrung nama dao kaya ko yung namir. Nakku limrung ulit ka nakun decoration wala nirpan Christmas tree. Yo, nakulim rungulik ka na kundali datun Christmas tree mala. History ng rukaya ko yung muni, tira mo gato raya ko yung al, murungo, Martin Luther. Muni nga raya ko yung al, muni nga ikan forest kuro marichin. Ngay muni murungo, nguru yiri yuro. Kakuyangan ngay tarpaw decorating ko. Candle miriyan na rao, ni gato raya ko yung al. Ngay muni murungo, nalmo yung ngay Christmas tree, datun candle yo. Balanya mire walu baman donja ngudi ringai marka ngai nanu kaltu ngudi manguci ganyu ira ganyu kumian bingai nguni marka ngai tu na kon nguni meling meling tonya ben shining bicara ngai tu shining na kon ngai nguni macam wonder richa kon nguni forest kurga poko karar terngai ka ngai nama ganyu malangai ka meling meling don katon ja nguni 1895 tu ngai taman. Iya, diramu yako Ralph Morris ngay nguni ngurungu ngay nguni guyanga ka electric kuman ngay light jamala electric miriaman ngay jama nguni diang bala limurung ulika nakun electric mirmala light maram lakaram limurung ulika Christmas light mala nguni nyanungkung jama po ngurungu ngay invent sayako ka nguni di manjma ka safe ngay ngatul jaya kawalkan bicara ini because ya kakana balanya imala tarwa yul ngundinan ngaitu yan darwan jama Christmas light mala ngundin baman walo wangay ngan yul ngundinan nakun balanya mirinya ngay ngundin diramu yako Ralph Morris kanguni ngay jama ngurungu Christmas electric light mala marka ngay ngundin batana mirin mala piling ngurungu ngan ngalapal mirin baman ngundin di balanya mirin walo kayuak mala candle bata batar yo katol ngarto bulu limurung nirpan manikay.

Yo, ngunin nila murukan na kung nga kuldawo, ngunin wa nangurong ay Christmas tree. Kakandar kuro, candle light, yul to nguro yiri yuro, ngunin Martin Luther. Ka Christmas tree nga ito ni di, ka nguro nguwa nguro yiri yuro, na kung winter festival meri bamat murit thousands of years ago, ngunin nga rakan nguro ngura krangal yuro pagans to mala, tanja yul ngu mala pagans ja, rumula lang belief, religion gana namun dalam luka dari ulung ini adalah earth or planet or religion gana ngomere room gana ngomere yo pilih wal kalau ni balanya beri celebrate Christmas picture ini main mak kagalar korle murala karena min ngone Martin Luther ngone ngai ngurung ngai waro meram ngai to candle manapan Christmas tree lil only because ngai kalau ni balanya beri marci rungi ruangan mak Richa kor, forest kor, balangay. Buku kor, terungi katur raya kor, yang balangay naman, balangay idea nang ngukurupan. Tiang balalim mertuka nama candle mala electric, mero, battery, mera, nyumuk kor ni. Ngay tu michi, koru mala na yung, Christmas tree yung. Kakandar koru lemur lakar na minda o, uni duali di room, Christmas ko, uni ngay kan nakun, wal ngaku ngal continuing, mati nyamrangal yan, England ngur, royal family. Yo, ka uni ngay kan balanya mire janinan, Prince Albert, kami al tu dan ukal ngoni dat tur jakan nakon Christmas every Christmas mini ngai kan dat tur alang darpa. Kabul oleh mana nakon ya kau jamin nak kau lemurung oleh kangal ngal meram dari di Christmas nai malakam nai decorations. Kangon oleh lemur ya kau jamin ngoni ngurungo ngai ngoni ya kau Ralph Morris yurta ngai balanya mini adventure ngai come up with Christmas light mala. Kabul ngoni Christmas decoration mala. Ngay nguro ngun dole di ngundal bilian gan nguro yeri iro. Nakun ngunda ngoy ngay ngunye nini ngurom Germany po. Tuan yang ngunye balanya meri walang gan indie room wal celebrate balanya meri mala great beat meri mala walu yuro wal kan dat tur mala tarpa mala walang ngoy walal decorating wal kan. Kaya ko yang wal kan ngunye room tree of paradise mala. Ka decorating wal kan ngunye apple yuzal red apple yuzal mala. Yo kanay mala wal kan play blue yuro. Mundar out jahit pria miring ngur jahit ngur. Ka, ya kan ngundi na kunwin, ya gama ngundi ngunda, yuluk tur jamala kan, yes jamala yuluk tur, pala ngay ngundi, sila yung jalim mulan ngur maringin ngur, kidi room ngundi wal ngulik ka na kun decorations, jalim na mala, shops kuru na, packet bin mala, riputu ka gana jama, ya pala niya wala, dart tu na darpan mala. Nga ramaringi, na prokan yurwe ukere ba mana perle marchinya richal si che na prongal ngole na prungana jartu na perle tar pabat pifu na perle jartu na perle mala jare yonan pala na perle kanyun mala drawing painting o na perle coloring ka angel na perle jana tu akan na primer ngi kungal wala di che mana na chena portuka dartu na prungoi na puru Christmas tree ka decorating classroom ko na puru tunga nga ramak tumalika di ang balabitian niya karamaringi. Yo, katuli na kun daw, malaya pala niya may mak, kuni, limurong ulit ka, tao meron na yan maram, Christmas tree, ka breaking mala, ka Christmas decoration mala. Nako nga yung kuni, room go yu alak mala, kawanda nga yung mala nga yung kuni, kayul to kuni, tradition, room, hindi ko mala, ka, barak na kan nakon ngunye wal ngakum yul to wala niya pala niya yo dual to rabolo limurong manika indripan

Yo, ka dole na kone murong dawin so fine mala. Christmas decoration mala dole ding one. Ka darpa, ka brighten mala brighten yamak next time dora ya kwem na malang. Na kong le ka brighten korupan mir. Tikai ka daw nyo mukuni ngora makinde ya karamaringi. Yoro, palanya mire ingoni na kone walu mala. Palangai kan yindi tinan ngone room mala decorating go room go yuro ngunal UK ngai ngoro ngon kan nakon ngone yindi tin balanya meri ngone Queen Victoria meri walo ngone ngai kan queen nenan ka ngole marangal nan go family nga nganya greet meet go room go dap marangal ngai kan nakon yindi greet meet tre jamrong walangal jin gar decoration mer mala dat to nawe ka ngone le den nakor ngai ngone bring tur ja bing ori di room ngor ja wala lang kala kadua na limuro na nakon ngai atam limur to ka bichen di den ka ten sul mala ngone decoration mala rakki di nya mala nakon ngai ngone rak kala ngal nei na pur jangole kana ja maya ka buka na pur ngai ja tarwa kan bichar ja ma gol kor paper chain mala kabale ngai ngai na mala den wala shop ngor mala yori nakon rakki rakki mir na mala Silva, pule palanya mala mencur prepo. Palanya idin mala ngoni di Rome, idea mala. Ka ngoni ngoi di wala lang Germany po. Wala ka ngoni ngoro palanya idin mala jama. 1600s to mala don ya. Idea. Palanya nakone muruka dal na dual year 2021. Ka ngay ngoni palanya mali 1600s. Paban per. Yur wal yakan ngoni palanya mili ganda wi jama. Cimukui ka Silva mala. Picture wal ya kan ngoni ngoro ya na kon decoration sa mala wal ya kan jama kan ngoni ne bi wala kon decoration mala great make kon al mang ala wala kan jimo ko mala ka silva mala tar palel o reon wa nga wala kan dar tur ten balan ten shop lagun ngir packet man tumaram rakit inya malawin o colored lights na mala ya ko la treatment na ninga tliya wala kan rumbal mala bata bata candle yo balan ten benadama na pana la treat la O battery operated na yan bilin. Kung yung rukruk malalait yo, kiri. Darpa o darto na raw. Kawangaw. Yo, kaduli di nga lakan na limurong daw, ya ko yung aldeli di area ng great meet ng darpa ngay dali di wanang ngoy idea. Yo, marakapin mala. Thank you, malang buturo bityo na raw dya. Buturo yung latyo pala ng mga na raw dya. Ka Merry Christmas no malang ulit na makangaman. Kangakulin na makaldol. Daw daw show, yung radio.

ñako labej donga kañen nañ melen gembe on ni nga mañ radio 88.99 FM.

0: Beanguin balak a darawa darawa machiririk dun. Riri yakui diphtheria dual community ngurlumrungal. Tual diphtheria riri tengun yo kamrit ririk mram warpam na yolungun. Unituni maram dual diphtheria riri aito jichi malamache dara warna koro yangara koro warpam rumbalungur. Karipun mayang nitu machiririk dun. Kangurungi de indito bayangun ngamatam gangriyun. Chakjin nito maram. Markan ni ka family nungo, pichan balito ka saip nin nabayangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakjin nito maram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
1: Koro maka. Oo kaliri jaro no mando. Koro mga kundangor nguna. Maravata na nga ito, chaype, konda, leangor, mbololoy kala.

0: pangtutingol, tundis kulungol. Eo, unang makangaman.
1: Malila, kung manewari po niya kari ako, wilsin mawili. Ka, ang gano'n mo. Wala ba na bulo? Bika, lalo mo na ako ma. Kuya, kandar po nga liyala niya. Kandar po nga na kuya, mo kuyo, mandi. Liyala, ilili, mga nga liyala. Kandar po nga niya ngay, makul ka niya nun ba, ambal niya ngay, jalasar. Ang mga mayo na yan na mga daya mo ko ya kila yun na dahil po nga na ya ngayon na una wajin mo dahil po nga na ngayon na lalo na wala na na yan marigina nina na yan ngayon palalokan na inga po nga po ba matulo na inga po nga po na nang udai ngapu-ngapu ang angideal nge jolgal nge lalaya gorel apa yang aye balalokan na ngapu-ngapu bermaturna ngapu-ngapu na nang udai ngapu-ngapu ang angideal nge jolgal

Aztán, did you like it? You want more?

Hello, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo, ka numa ko rawang ama yor ngaraya

0: Dwanjawalo, 8 PM. Yul ngual maci ninan wa ngangura ka jamar klo jawalo ngura namira.
1: Yo dango ngaduin TV angon angu yara rengo dala dao rakara banting be kabiar maktao.
2: Yo toa rato lakam tao festa newe natin ngara yoto ngon ninan ngara ka ninan ngara ka yoto ngon ka nangal ngara ngapi be mengoda ko ningai ka cangal ngula namala era ke belma kaya mala or pamara nangal nenen yun ngara yoto ngon or pamara mikite nangal ngara to nangal ngala paltir ngara namun memakara doa siktit mir para nangal ngala para tatar kajangala satar kajangala tangal ngara kamar cini bala megit te dangara mengi ngara beli meter a megi tu ngara mengi ngara mengi ngara ka balaran api bimawar kala kana tangal ngay ngara kana tangal ngay ngara para kakahan na marcin tama ngara ka tuwe tara ka dama nungu para tu abadak kala kamar cian tu ala kamar cian tu ayo tu ngara fat begit te dola lapa ya kaya umala ngara begit te warpam kapingon ngara para ale marcinela anting la ale marcin nang ngale kada ngale maram nama tiri kada ka ale marcin ngare ka kapul telang ka banikin marcin ngale ka ane jing ting orong ane nengone onane kaya wili ni jing tiga ngorong ane balang ngale marcin inilah kadinang aku malah kangaire. Kau aku mati ngalengaire. Kau aku mana le balandang ngalengaram. Palavising ngaleng kangaire na. Ngaire itu bukan bupu mai mengoraku. Kupun. Wei wei. Ini yang bukong. Ini le bukong ngarak kat bawah. Amla amla amla. Pipi tu aku koko. Tuan rakat pangalan ngay rin.
1: Yeah.
2: Ngay, tuan na, ngay, tuan na. Para kurpa na harap. Ako barka pirewa, wag ko tuan rakat pangalan ngay rin lito lang. Napalo tayo ako ngay rin, ito na nangal ako po.
1: Na?
2: Wala nga rin mong ngay rin ako kat pangalan to, alay, oto yun. May mong yan na ngo. Alay, Martin, ngay rin. Tuan na bila tulukan ngay rin, napta, tuan na bila. Ara ngai pira ngai ngai rakam mala ngai pira manyu mala orpam dak pai pira ai pino la rako mati no la ola mamara indi pumukanya bo pun indi pabla ja jaka na godol kato la tul indi pora kat paman a ngalal pa gorpa no la bit bit na apit na la bit bit na manyu ja mala atti ja mala ta sa wing na per marche
1: Warpam
2: na pesaing mere, amala mere ko, wawa, ngati, ngapipi, mari, warpam na pesaing gaya pa, ka, yung o wede ang or, yung lingkod.
3: Good aged care means you are safe and cared for the right way. It means respecting your rights and your connection to community and culture. If you have concerns, have a yarn with your provider. Or you can contact the Aged Care Quality and Safety Commission. We can help solve problems. Safe quality care is your right. Find out more at agedcarequality.gov.au or call 1800 951 822.
4: Hello, my name's Harry Wilson. I'm from Murujulu Community and you're listening to Yolngu Radio. Be strong, be proud and stay black.

0: Fuel shortages around the world are affecting all of us. There is now a four-level national fuel security plan in place to help make sure we have fuel when we need it. We are currently at level two. Taking steps to reduce fuel usage can help save it for people, including those living in remote areas and our trucks, farmers and essential services. Every little bit helps. Visit fuelplan.gov.au to learn more. Authorised by the Australian Government, Canberra.
1: Yo, you're listening to your radio
2: in Kartalala.
3: Yo, ngara Andrew Wurumba.
4: Ka ngara RM Kulungul Kunambe. Pala na purmarichin marma leo station lil. Field trip le murjama. Una wanga chaya station taling boy ka ripun wanda woy. Na ikutawo malapmanro. Na charo ni ngalapal mirmala jipting michino la ganatar. Na kurisin go. Kana wala nangal kamingan marcin limurunggal kan. Mako nwangga cengara tulakram first jenge marci ka mining ka second jenge marci ka papna ngani cimra ka paptun nge unigama ka boka mission na gambling na yo
3: na tau kangola katu
4: marmange tau malapmangal jalimurwalanggal. Unile a station gra wanga tenge dawo ya chola nangal kan nange kanu marchen kali urle murungal wanga tenge lacho nange lacho tribe ko kajamar kulo ngale pen ngen jo nam mande ke yolungo inna nange ya ka nange lacho epalanya kanal ten ngen jo jama katawo malade ko to anan matunga man recording ra
3: human makato
4: ma malo menmak
5: yo recording at onda ka dalto wanga ina kun ngaratuga anapurga padia kulagam pera dal pande monogoro ai ina kun wana dia lena on skabulung ai health worker dia ko long term health worker ngai jama ngai kandial area ngona kun nanu kung duta ngurung maram light tower pumalanya kun yul ngotu join in kata ya ko yo nao kudal nao kun naja kun kamaro ya wanga jangai muni balanga na poru nao are la ya kur marikinya dia ngole na na ngole ngala palmirin na wala nguni ngala palmirin kuyanga na oi leadership murung wal jama ga hao na tu ga muru nguni wala muba drali homeland lil malang ulia mitil na ngai kan nguni nakun kamru ya marikin onga jangai uni na kon ngalem rubuk bak mangi ngi mining town nolon boy ngai kangal bab uni ngurung o ga bat ka ngani cin uni ngurung ya ngani ci problem ngalem rong yol ngukan marikin yang people marikin kan ga ngani cin lukan uni le bab ngur ala bingu ni wal nyap je yol ngo ngalapan bir ngalem rong magin na kon damu nga mga mayon minan bala bi jaya ngale murung era wa ngala mitil malangul homeland bala homeland movement to start na ngone yo dia ku adwali na kon dibali kamro township nolon boy ga ngani ci ngurung ngai yakay ngani ci kangal uwe bu malan na kon ngone le map tur na kon lim ko dia ngon bala na ma dal wa ga jang ngai ngone ga ngone bap ngur meeting ngur dal nolon ngur dara ga pau commission na malai european ga ko bom lim murungal ngole na kon ya mretra nambang alim rong maji ngo ngal na bala dangang dra marji marikinan ga yor ngo rupiah kamaram juna main ga marjian bau komision na ko ajman ga 20 bai de onal banji yo ya andon ye to dar ka ngo le nal chan na kon na no ko ngo na kon ko yang na tour ti bale leadership ngo ni na kon kamoro nal chan ngai ka del ya homeland ngo wanda o ja
6: yo de ar ni le mar wanga angain young people yan young age marikin le balai pap rokanga ne je lengonal adoj roange anena ka perawe kayurun ma arci ka dopo lu bintai ka le marci just for one week ko ka nina unna adoj ore bungle 1 month or 2 months ne na irkala which is yatnya ana bung community ina ana bung diagnosis ka important ya is jamar kule to come Rungin mam jamar kolen lele safe luangal kabolo educated school lil. Tuar ngana nama bichan. Especially ngara ngale bernya nama. pele ngara mangi I've been through this situation yo ka na mangara le bar kurak tun
5: yo yo main mak ngider na udali darok answer na kun yan nguni na kun ni gamuro balai uni uni ngai leadership rulang mal jal ke mi yang almarial mal al mal ku yo al kurung dual ka leadership yang ngai nguni jal ke nguni walal nguni ngala bal mi dal ngai del homeland or dal ngai kajin ngai nguni bil jal ke wal yan mul kurung ngala bal mi nguni wal nguni al marci kan ngana mi run
6: ni balak tal tal ngai zoloang ha nguni wal zoloang establish na bang bookmark ko deak taroko kabolo jamal ko ngai lemerong dapat ko lang ba? Tal yan. Yo, hapli yaw rin. Tulmo nga na parang kung marking li ka church ngula na yach muna irikala. Ano ba lang nga encouraging bala ko ka bala jalkil rungin ma'am. Yo, pala alam niya malay niya walang ko muna wala ka ngal nga bagay malangalim parang yach malan. Nga ni chi Nale, tiang walangan, pumanyule. Before in 1960s ka 70s to, walangan nina ngalapal mengele murong irkala. Ayurun walakulko yurka marchile lewangal. Namu nyawanga homelands. Balan mukan nina ndal, wangangul. Ngunin dinton, chalkrin, ngalapal minna, yo, foundation na. Wanyala narchal nina ngatil. Katoan ang anapurungoy. Yurta wing, new generation, kabulo bulo, coming up marche, jamar kole, sa yurta bitu na yung mula, ngilang urong. Yo, doon naman ko at ko tao, kabuk mako na namun niya homeland makangamal.
7: Yo, daro break na, kabulo tao, wadaw, do sharing. Yo.

0: I'm Camilla Derry Managat, and you're listening to Yolngu Radio.
1: My name is Peter Nopro Unumura. Angara Wandamu, half Yolngu Lane in Jalkring Walapalmo, after Unupangana, Walana to Javan, Jumla Jumla, Ting Bele, Orong Nangapig and Apungu, Ayat Malangang and Lalle. Yo, tiba irkalai katan na napungo yait malain marangan na marchena yo lungo. Yo, ay ang alapal mea lungo adal ni na strong people mna all people mna po. Yo ka lakang ay malain malain napungo alapal mea taruk tika na ngata malain lachung napungo yo lungo ay but one ene aka na yungo yang atta to healthy food tamlen tiba na la kong jaru na nga pi gena mara kan ngata start na really na mara nga mari chen yungo ana pu matal na problem gatta na dai mit chen tiga na na ola na na kong da kan dena tora da kan dena lo kana aka na wen ga step ti ala pal me angal na jal kre ga chuno merung ena na ngatta na mulaka ngona wal nga ngatta strong very namro waya ngapiki ka ngalil ngana punga ni ngata waya ngapiki ka anapa start na riri ya marangan na patala na pain apa lah ya yo I still like to homelander strong ni naura yo strong ni naura homelander ni beli ngalapal majal keringu bango ngolana damage apa lah ya yo ka tiga nama lain bango yo ona lengan jal ke ngala bal menna strong people la be ya no ya majana goro ron na ngala bal meo angala ban ya kana chau na go na ya majam go gatta na ona atta dikana malan men go ngana te mena ko ngaro na api ke na oni ngatta malan marang api ke pastat na ririk tun na ngala bal me merjana helngi na rumbal la dikana chenna bolo young people tengo bla be yo kolkol de tim ala bal ma na punga atta o tikana ko lacho yo ngo ay one way lacho marchina strong ko na ay wal ko no nga na mena nga na mena ana be yutte pa ngo na nga na mena nga na mena ola na ko ya ko na ma jana chari na very one la ro ngabe yo
2: yo yo yan bulo dibale na we yan wanga janga yoni ending ngai na ga muru na kon alim rong dol bla istana mlan burang ul jibung na po ngul buk kumur merka alim mi atla alim rong merka bingo yo na we yan gol kon kamet dra di ga yang alim rong yo long mar ji juna main na ul ya tuang ngai ni ka manga bagi na wala ngai ngul kuri tukar kur mam tuna na malan mi ya tuang ga jangai uni gere uni bau ka mi jen rupia alim rong ngai ta buk kur orba maram birka ngal tu gama juna mai yeng itu ngai pi anu win je yol ka nga pa ke gangulung ge gede otang ge ngai pi da gede anu en do ali ngai ni gamo ri wanga ngai an do mai ngoro pan ma lai yan nguli bli tu ali ngai wal ngi gama nga pa ke gede nir pan ja min ji nyure pu pu ra ka we pu pu ga da on ba yang odure da on nan ngo birka ngal ga mar ji nyure pi nga pa ke wal dung nga da o ngoro ke kangana puri yang ngi ngundali di alat sekolah pun research jam larom bijan kamu ram na ngai ni kamu ro kawan nangur nal cer ngai kangon ni kamal mam ngana puru ngai pian doa nak kun nurung ngai pilihan mission doa ngale murung win ja kangalin doa bir ke yang ni kama doi balai mulai nak kun ya kangalin murung doa nambang ngai meci mario urung ngal na batalai ra di balai wangai janal belam ngale murung ngai uni ngale mulai mi tukar na mikin ngur malangu mi bulion street light ngur do pulu gal ngai ndual kawang kajang ay ngon nan bala chaan ngon na una mission ngon na ngel gwaht man mission na ngone yo nguni ngay ni mal mamay na na pur dao ngay pian to ka wen ja ngay pian wen wen ja to ka ali mo to ka birka yan ka ma ngon al bay pe wal nga tilen nguni ja ma nga nya dikka technician no mala juni juni nga pian ja ma mar ka nga to aun rup pian al ta rup ma ngay da ngay pian ngon mar chimbala yan ngon nga pa ngon ke yan ngon le diak tao ngale ngune ngale ka marchi ngala ngune pa ka mchin ga tunga ngale dia kun dao dol ngai jul dia ka dao ngune le ngule ya mal mam ngana pur dol arts to dao jul ngale ka dao dol ngai pe ando en dia always na kun pala nya ngai mele ka wanga ngara ala tangala ndia makuan milir undang uni beli ngala nol kangol ke beli rupiah ya belanya apa yang ngai chance secara ko makuan kan arab 1 million chance ya belanya makara tuwe rupin bayang undang ratuin ndo bodo nga pakai malawin bijan wal leun tuning up jangan ninja mau ni bau commission ya malai ya tu ngai kamur malai ya nguli balanya balanya kurna kuntau kur malangor na kondol yor ngai dio pelingan apur unale yor ngai dio lingot tam ndang ni 12 episodes 12 tau malai nirpan mak malanga ngara nyura kae ke yor ngai dio ngur dia ko gam beleng bu nguni ngai ndu kar jaga tau nyan ndu kurupan ga tau lakram na na ngai ni yo ke balanya ka nan ngoi na yor ngoi na ko yang na nja naljar ngai to ko lion o yak ka yan lingun inta nguni ngi yo al na ngai da ngoi na pur mar nguni it secret ye balanya tau nguni ngro ku ngai pian do wa ta ngoi yan ngro ngi balim kri otang ngoi ndi al end of the day nja nalin du bir ka on ga ma ka ta bark ngali da wat ndu bi ngoi ben yo ka nan ba ngai mi ngala mo rong da yo lungun ka ngal na bala dangang da dangang da yurta bit mi ji na ma ka bi jen ngala ngadi mi ngoi mak baba mi ngoro to mi ren wa nal ni ga mar ji wa to al bir ka ergo wa ngai mi to mar ji ka na ma ngoni mi ji ngai ndu ngoi ngat braman pi kan bi mak ngai ngoni bala nya bala yan mal tu na tu yurta yo lungo ka bu lu yurta we pu ngai mi ji dangang da bala ngal na ba nyin din kon ngam le we pu ngun ngai ba ka mi sin yo lungo ya ka ndi al nolon ngona bala da we na le spring Wepung orang mitjungur. Mula nak kon ya, markup yo. Karena itu dia homeland yang nak kon, tu dia ngaya picking dolar homeland malangan apur. Beli tipu orang ngaya ke homeland nguruk balain clear in nama nak kau naya happening. Nak kau naya malang tunggu nak mitjungur mitjungur. Like balal nama tu apa problem? Ir kalal homeland nguruk jagalian tu kan nama. Beli ngaya itu dia homeland jagalian wanga. Unin belian jalkri ngalapan beri mal tunun dewal marci bala jalkri ni depan bija beli nak unik kan nila kengal ya yo dua le dengan problem jemal ingun apa inji ka tunggal le bermak kue pun jika ngana purunga amal ingun nal dikai homeland ngur meeting ngur makna mena wangkai ngur mar mak ngur le pun dikai dua puluh ngalak unyuak ngua dika bala pimi bala dika ngana ngama mak unile ngai ka lacking mak leadership ya bala ingun nak unul ya ingun dia bala gayin melabai ngur ni dia kui yo gadual yan nakun ngai don yang ngai dal ngai kajin yan ngai munye belian jal ke tian ja homeland ngur ngale murung buk makko yo tu inde wai ri mari ku terau tuan yang ngai wangan nakun ngule dal yan jal ke ngun beli mari walal jal ke mal ku walal kurung walal muni walang nakun foundation now leadership ka ngal blender brother lo ngajin ngai nangai ka bien yo wangai di bale beli naon now e daur ka no question Ale merongong tipu ngur nakun homeland ngur meeting ngur cuna main ngai ka kacal ngurang alitu ngula ngula na kacal utukar meram taruk ngula na ngalitu bi ngur nakun yul nguni ngai ngunilin nakun area ngur diang cuna maka nin na ngale merongong nakun homeland ngur jang ulang ngai ka kanjar ngura utaruk ngula ngalitu ngunya educating o ngalitu yaku yam o bae ngon ngula nawen korkon mak bae
3: korkon mak the only way ngana bruli jos nini nanokal nini kawangi encouraging nya lele lele homeland nge that's the only way ya ya kan lian marcin juna makong kawangi una bama bele karken une ya bele nakon ya
4: Tuan Jawalo, 9 o'clock na p.m. Munagon, kalkimak ngura na mirwalo.
5: Niyangun bala ka darawa machiririk dun. Riri yakoy diphtheria y dual community ngur lumrungal. Tuwal diphtheria riri, tengun yo ka mritir ririk mram warpam na yolungun. Ngunitun ni maram dual diphtheria riri, kaito jichi malamachi dara warna koro yangara koro warpam rumbalungur. Karipun, mayang nito machiririk dun. Ka ngurungi din nito bayangun ngamatam gangriyun. Chakjin nito maram. Markan ni ka family nungo, pichan balito ka saip nin nabayangun numatu maram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakin nito maram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
6: Mangara na jau damagi wangara kumilingin bi biya na kundual program ni yuka rukural kumala balanya imala tuwa na rangers na wakaja You're listening to Yolngu Radio.
7: The Berk.

Ini mana?

Yo le murkangama. Yo ngurai reo tiar palma. Yo menmak.

eine ist gut, I live Broy. Und da wird die Elm Radio.

Vamos a la que le llena la romana de agororo.

0: Hi, you listening to Yulong Radio. Millingin bi.
1: Yo, tama mo din. TV, yo, tara yun na to tao. Rap ka.
2: Nukwa ka, prak pa.
3: Tuwang ka mula na bang pa mula na.
2: Kaya? 1, 2, 3, 4, 5.
4: Laka nga yan.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Para bang pa mula.
1: Yun na, nang ba?
2: Thank you. Tambara lukar pamana 3, 2 o'clock na kalki. Tol nga nga lao tanya na na wit piks nga la luka na. Ni yana kalkara bila jangunar chana na dalalak chana na.

0: biangun balak adarawa adarawa macirik dun riri ya koi diphtheria dual community ngulum rongal dual diphtheria riri tengun yo kamrit ririk mram warpam na yolungun unituni maram dual diphtheria riri aito jichi mala macidara warna koro yangara koro warpam rumbalungur karipun mayang nitu macirik dun kangurungi din nitu bayangun ngamatam gangriyun Chakjin nito maram. Markan ni ka family nungo, pichan bilito ka saip nin nabangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakjin nito maram ka free daily the community ngur local clinic ngur.
1: Yo, yo, ngayri adar menjak, tapto ka nga ma pichan bilito ngayon ngayon mala.

0: kana jata o na we we pin a na be na no to re pin ta ora kam kanga bra na o bla bla na wanga ni mara yol ngomara mona na o makone da wan mak baiger wanga o
1: baiger ngor
0: yo baiger ngor mamman tara ngor kayol ngomara te te pon melengen bingor a ramen gringor a kalen ngor ka nin na ngol baiger taro eh yo kadua la mar mayor ngomara ka nin na rich ngor yo ngomara ka ngani chuloka yo ka mar ga ngamuna o wal mak Aida clock to 9 o'clock to mara kaloka mara pe mar ma yo kaloka mara ka ka den mara ngam matar pangai bak to ne
1: yo
0: bak to ka mara pechen goyang ha mak mak mokol mak kal ka mak layol ya ka mara mara ke palanya aden mara bullo ka ngane ke ka ta ulaka na bullo ka bullo ka bullo aden ngai nakon bak man Indian tarpa, ini tak ke Indian. Kamera pichan ko yang ngau mak moko. Ka pichan, maybe mak mera ko yang ngaram bang pichan. Mera tuan dari apa pichan?
1: Yo,
0: kan ngai nak kon third time jangan ibak tu tarpa, balam mera wonder ni pichan meriter. Ka wang kan ngamar cium wonder ngurung ngoh, kawang kan curi ngoh. Yo, kangai nak kon ngundi ngurung ngoh, na manganin. Second na yolo ngay, kapitan ngay, wah, mokoy, mokoy, mokoy, mokoy, doon na. Kangay ngayon na second yolo ngay, kapitan ngay, yaka ngara, ngara, ngara, ngara. Ito, muman makay ngayon na ba, second yolo ngay, eh? Muman ngay, second yolo ngay, kangay, first yolo ngay, kakoy nga, yan, bimokoy ngay, kungupol. Kangay, wah, doon na mokoy, kangay, wah, nga, kapitan, second yolo ngay, wah, ngara, doon, ngara. Kipun mo na kawandar na, kadin, mar, barko, maragul yun hamang, eh. Kamera ko yang start para kit kitin mo na ko yung mga ebal kaya yun
1: makuwala wundi mabundi na kabayong wala Liam
0: Liam wala kabayong na kung ngaw ko yung mga kundi yun mga kanina kundi rin nga tala ko malawurong ko malayong yun ko yan mga ron ko ko yung wala yak ko yung moko yung kabara rin partol maro may yun ko mga rin Orang kubra, wonder mana kabar ni?
1: Berdua lah kabar.
0: Mau kau yang kubri berguyang kru.
1: Itu way. Men mak boleh tahu.
0: Yo, men mak paling yang malah tahu. Med. Kam, urip pindah oh. Paman tanya mak ni mangi, jero lah mangi ni betul tahu.
1: Mangi ada mak.
0: Mak ni mangi mak paling empat ngah.
1: Mak lakram.
0: Tahu. Kau, nau meri, waloi meri. Michael Jones, beri.
1: Michael Jones, ngai ngateling aku.
0: Ngateling aku dah. Ya, ngan galang lah.
1: Ya, ngan galang.
0: Mar mayor gua mana mariti? Now we. Mana kajam? Ni mana gua ni kunda yor gua X?
1: Iya, mana gila?
0: Kapa mana? Yo, yor mana jam? Maka ngateling gua ni Michael Jones tunggu ni kawal langguru peru pe wenda sel da kunako. Kata lagi tu tu pesta apa ya? Ngatel bunyi. Yo, kamera jama, bunyi dak kolka pamera. Angai wang abis cian wang angai golman. Cawal payol ngah. Wah, pelin suang arim tu balan cialim dah. Arat tu rupian maram macam lah. Yo, awalin mana macam wang angai yol ngah. Kalau angai bicar na, angai wawa Michael Jones pelin. Kalau main macam dah, angai Michael Jones tu naga. I match yang angai tu. Dah le, ya kaya langgam letir. Dah. Kangai maram na we. We di, kapa mara. Kangai to try. Na we ngai lebe, tapping. Ya, pijan. Ya, whether it's ngai menmak o ya kaya langgam, ya pijan. Kangai pijan. Kaden liya. Kapa mara liya ngai, ya pijan. Yup tu na ngai. Ngai nama pala ngai. Marakrit na. Marakrit na. Wonder ngai ngunal. Wai. Nah, yang mana Michael Jones tu bak mangal, kapa muda bicara ngai, wang tinggal yul ngual, yul eh, kama ngada tu merci ngada ngutu wang ngap, kawan dengan ngai merci yul ngo, kaya kang ngai nahu utuh terbiak Michael Jones kau eh, ngai darah, dorang ngol, ngai went straight in,
1: tunu
0: pelin bola, darah ngai, kang ngai dengan Michael Jones ngai yul nahu. Ngay kapitan, tara kapitan ngay wang, ha? Noti.
2: Tabeli.
1: Noti.
2: Noti.
1: I love it.
2: I love it. I love it. Nah, beli nuang kan nu, beli ngarang nuang kan. Kadar balas ya. He never say a word to me. You know, I just call him Noti Kabeli.
1: Hey, book back from missionary boy. Ik boy da. Actually, go Noti.
2: Yakan ngay mergi. He thought that this year, no, I'm le mergi note. Kabilis, my gulo matle. Kawo si bili manabulo mara mawamot. Amrat mara mara yang. Shotgun mrat mara. Michael Jones kalian. Rangkan galala. Yo. Amara mada. Amara bikin goyang. Angal itu dual berkat yun. Berkan ngal tu dalbala warakan ngal tu bumba guru mati. Oh ngula nawe ngir ngula nawe apa jen kamarci madam jur mana dal jual pak mana nakun ya kamangi how to use that mara yang ya banya gangga ya lo wala dai nawe nakun upside down what to use oh na ya banya nakun kawang ngan dengan ni jual punya mara ngal na mara yang ya kan ini mangi that trigger should be on going away.
1: Underneath.
2: Yeah, underneath. When you mara make upside down, na mara when you get that, mara in the lag pitch, na. When you get trigger, you see ya. Instead of here, you play the corio
1: on top.
2: Balamana aiming na, warakan. Kau ni ngai marci, na we shell mara when you mangochi bullet. That power from way back from. Kabai warakan, na balamana.
1: Hit the trees.
2: Kamara nama. Yeah, cool. Yeah, cool. I wonder, Kamara Maji. Balang di beli Michael Jones. Kau abisana. Balang ngai abisana. Ia abisana ngai urkam table na. Mari yang ya. Wangan diul ngai. Kangai wangan Michael. Nah, Michael Jones. Nah, kangai wangan abisana. You're wrong.
1: You're wrong.
2: Say Michael Johnson bilang selling rupiah wrong mereka wrong mereka ya kurang mereka
1: apa lagi barian
2: ya daripada barian
1: absurd
2: ya yurung yual tu kan mana wrong ya mana wrong ya kamera mana lagi dari mana tu mana yang ada ya boleh ya ya abikin walau wanga Angkat urip tahu ni lebih leh ringur. Angan galah, wala. Mana pertemuan cibal lah, na walil. Mana ya lah? Na yurui. Kangai kam. Yuria ka. Kebal kelakarang mana ya lah? Kenja wala kelakaram. But it sounds like a ceremony, but wanga wanga wanga wanga wanga jaramani, jaramani.
1: Jaramani.
2: Jaramani. Nah, jaramani. Well, ni mergi, jaramani.
1: Jaramani.
2: Ya, jaramani. Ya, kawal kebiak, mandayala.
1: Yo.
2: Mandayala, mana pertu mergi, balik atap, mandayala. Karena pertu mergi, galal rungi. Ka, ngai ka still nakun, ya kam, nahui. Understanding kayak kan ceremony ya paling nak buat
1: yo
2: ya kan ceremony
1: Jeremy
2: like ceremony ya ya kan ngai mergi Michael Jones kan nah ceremony bikin ga ngai Michael Jones kun ni mergi wawa ceremony una milingin bi we want to make you balance ceremony milingin bi nah ceremony kadin Well, there's no bangable words or good on that. Well, I know what to say.
1: Explain what the good
2: is. Explain what the good is. Explain what the good is.
1: Jeremy, I think Jeremy. I think Jeremy.
3: Duan Jawalo, 3 a.m. You're going to walk a black moor and yakoro. Bang when get out, you're not.
4: You're going to be a good well, Wanga. Ka jam, I'm going to bang down arts, huh? Kangam, no maka. 88.9 FM Yung Radio. Kaitu nyadap

Hey yo, Splendor. Everyone say Mr. Lottie Dottie. Let's kick it.

Yo, namer bokmak ka ngaraya kudal ingi ya goyola. Le ada lain berngaraya ulungo jambar pungo. Nai apa ya kakak poyak naungur. Kupa-upa ang ningaraku darok alang lega jambar pungo. Wang ngadarok. Karena kun bukuru pradiyak atsko. Ini memang ada nilai galkar ngaratu dual tarok tunupayam. Atkan nomor tu jambar kulau jaga. Kakak man naungula ngayang ngobil meram. O nangu ko yang na bibil mamar nga ito jam limurong kal rambang igal ki yol ng kapalanda marong nga ito maga meron to kal limurong ang mga main room yo ka nga rapo ko urupan na kon tuwalwa nga ringgit ng yol ng ngor ka nam na ba puro diyal kanina kadwal ka jaga diya kuwa nga nulon ngor at kuwa nga ayo ta nga raka jaman Now, local decision making, nakon room, nakendo yung may room, ang mga mayan, kapoyak ko. Hindi pala kapoyak ko. Kadali yung kurumata ko, nga gabi kanwa nga. Yo, tuwalgam, morongon, sa murodal kabi kan nga rato na wilakram, napur ka jahal tirangon ni, na ito, government to, maradarangan yung room, ka, jamar kulay utokar, Darangan room gor, ada yang room do, para rale yun mir, margali mir tu ngamang main tukar walang amany makmetir waltu majingutan, ka waltu nguni jambat ka room maram ka geraman, ka ngurung ini na. Ka number two, ka muro, uni kabikan napur ka jaltir, uni gabman to, to makmak ton, Yorongo kakal ko mayalew karom ko kadarangan doon yung dukar ka number 3 naman na purngole purepon lacho man magtukar ka kung kayo mir para rali yun mir rom ko ka kakal ko nga makule ko Okay, number 4 na programa ma'am o jari yung nga napurong ko yung nga napalmiring ka wala lang room ka kuya nga nawe ka may gitir wala lang kor marga yorongo ka ngayang ngomir ka mulukur wala lang kuya nga nawe muni room kor gali kor wala to ma'am dukkar Nakkan wala tu na purun dukar kurgama, marga tu ni dukar lemur jamar kuleu jama, wala tu mal mamati gadangan wala tu ga ngone wala kel kel wap tu na purun gal rom lil man makul. Number 5 ni gabican we want government to talk directly with our clan leaders can meet with regular now with them side by side. Tuale number 5 ya. Tolgam. Na purgajal ter ngoni kaman toto. Kumur wat mana puringan na kumur kumur margale murto wangan mana pan mer rambangi. Rom go tiak na cendule mur jamar kulin jama. Na cendule murto wanga jaga. Ka bok makan kroto mer mala. Ratu jama rambangi Yol ngawalal ka gapman kung kaya merbalalali yun mer. Number 6 kaya ngay gamro dual gam. Gapman kaya to gulyo na kuya nga nangor na may maklimurong. Ka walaw yan bito kabi rom jaman do walal mangi na tiyanwal to jaga limbong kalang ako. Kaya bian ka buti bito na yol ngawalang Marklim tu rambang ijama. Walau tu kulion, kau yang nang mabran yang ngam, nak permainki nama nyemak tu malang. Peran yang ngor, kakang kan walau tu lom jaja lemurung kalang ngor, kawal lah elakan yang berungu walau mainki nak cenol tu jaga lemurung kalang ngor, jamur kulion. Taruh aja lingai kangora
ngole yor ngole na bijan lekan nomor kanamir kabulo bijan kuyang ngai ngole gap mantu ngai pin berga ngai kabi jang kuyang ngai benan ngai mamay mak pili ngai kana right kunamir nguluk pala jamo na ngal jang ngai tul jaga lemru ngala ngau jamar kuyo kuyon ngai to gap man kuyon neto tukar koro dola candengon ini kagoy ang ayan bin na may maknik ang ayatam ang rally ni turong na prunggal ole ni gapman gana prung yul ng leaders mala ito rambang eh jama rambang eh saat by saat blim rito jama rambang eh margalim to tukar mamuna gali jamar kuleo ngunye yurta yaka yurta nga jangon ni limur tumal mamduk karang ni nalchan wal tu maga ya mere kurum gurmang gitir jamar kule yaka wal tu yai kurumang gitir yaka wal tu urang acara nya mamang gitir par wal tu mak mak tuna del kurorong anung ngap man ko karum kule murung kalango ala tu jamar kule ngutan ga yu al kirian rom lu waptun yo pranya Naba seven jangai gabi jan wangan akon lemur yur ngomala bukmak kajal tir lemur tu nama ngay tu baranda rali gal kiti lemurung gal gamreng kiti lemurung rom ko protocols wal ngali kalakram wal tu marga butir bicun lemurung galangau kan lemur tu walang butir bicun walim tu tukar nama ga mermam lemur tu ngunin kungkai anja jamar kulin lemurung gul lemur balai bil mram napung gal liyan yaka baranda lemur gal bil mram maleng aya karali ul ngol lol ni meter bel mang ngena pokal mar mar tu da ngan ngai tu walal jamar kule balanda rom go ka yor mo rom go kadara yan gal kreng ngol maga ya mer yo meter gal ul bel mang lang aya karali ul ngol lol ni meter bel mang ngena pokal mar mar tu da ngan ngai tu walal jamar kule balanda rom go ka yor mo rom go kadara yan gal kreng

tukar niya nga mga mayon. Diya kiwa nga kapuyak na tingnay kadara. Ayul walal nga lembur kanina diya kapuyak. Lembur to jama limurong kalang kurtarang nga naur. Marangay to nga pagi darangan limurong kapan to. Lembur to walang darangan. At tukar niya lembur to majijama yura na mir. Kamar darangan na mir. Kaganjar mir. Balan uningal itu dole jamar kuling mar itu balik nangor bilmram ngayang o balan da romgo kayor ngor romgo ngay itu dia ke maltun pelajar acara korean o manjma korean dukar kor ka balan gale uningal itu yal jau una dole lira sip limurungong ka wal na tumati limurung gama uruwarin bala yo balanya yo number 9 kamro limurung dual ngay kabitan nakon wanga sarok limurong kabitan wanga napur kajal tira kone jamar koleo kacan derom nga mga mayon nakon decision making kor jamar koleo do jama one buko aton mer tiyal kapoyak ka wala nga pag iuwaton dawin court lil marga wala tungunin li court ngur jama dawin lalimur to dipong ng grupo na walang galdukar nalitan limur kajaltir yaka wala to ka nga mga mayon limurong rom nganya limur to diyal nga mga mayon kabala grupo na walang gal wala dito tangan limurong tuwala chan di limur to nga mga mayon dukar maga mir court kor marga limur mayangi yun ang limur to bala yun o nakon limur to jamra kulang yun nakon bala nga kaliral kal ayur ng rom kuro wala yung may grupan marga kalta mati nama kakal ko rom ko kalta mati ngutan kayarak to na bingo yay kuro ng dali mara dun balik na mirka rom ngay at tamdiang bala unilim ka metri bala dalal gari rom ngay kalimur yung mara dun balik ma'am kajamra kulang ka metri na dun balik yun limur jajal walto tawat tun marga wal tu dua tengah tu rom burja yur ngukur darangan yur nang apa kita ing darangan mati rom ay tu marga ngamat kerna wal ngan kaja mar kuling kemurung ngayang ngunyualang kuy paranya number 10 mereka bicara nong nongan jauh gap man kuy napur tu mal mam dukar o jari napur tu napur ngalang napur jamar kuling nalcan napur tu wal ngan Kuar tinya malam, ngutan malam. Napuroyan do jamar kuleng, napurong kuleng napuro. Tukar belgal karena kurwajan wal tu main getir. Karena nak kuna pur kajal tu wal tu main getir. Ya katu ni dia lebala ngamang ngamayon. Tole wajan ngai dia lebala kot kurwajan ngai dia lebala rum ngurung apa gigur. Napur main kita cina pur tu jaga wal jamar kuleng napurong kuleng om. Napurong kal kajar kurupur. Yo, your daughter na prudubayan ng ogana jama man makom dial na kon community ngor. Unin na prudubayan ng ogonga yon. Rupya na prudubayan ng ogonga yon. Ka girip mo na prudubayan building mula na mo na prudubayan ogonga yon na kon funding ko ka infrastructure mula na ko mala margalim ito man makor yung dukar kororom kurwalang jama. Ka ngamangamayon walang dukar. Rupay itu kung kaya napurin kabulo napurin do kung kaya yun wala na mala napurjal tukar ko na kumain makujama o balay tukar lil kabulo nga napurong mulka malawa nga malaga ngata napurto nawe yan ngunawal ngayon yung aray nguna napurong dirtipo yung napurto jaga walang jamar kuleo yun napur bichan debilian na kundo dipaling nga ni napurin do kung kaya yun ka kuro to meril maraga galkan jamar kuling nirpan yo pala nya number 12 ka bijan nga wanga napur jaga jaltir ni to gabman rally marki wajt man napur ni dipal jalkil mulkal tuwal rom lil dipal akun kapoyak lil yakan ito abar kung napur nyama kabutul bijan napurong rally marki

Bueno,

Yeah, no, I'm

Bana roh, dari bini bion.

I'm gonna go to the bathroom.

Mm-hmm.

Yo no me la prueba nada más, disponer de un jingle.

0: Ngaraya Kojima and Campbell. You're listening to 88.9 Yulong Radio, the Algalevin Co.
1: Yungaradal Murin, Marangurinaviaco, Yungaradal Namirni Nine Namirni Uyurwang and Rujamiling in being when you now call Maladal Wanga Murolo Malawanga Wanga Dual. Ka bindarargo ka yung ngara yan nango bapro yan nango ra ko matteng ka bapro ngara malara ka malara o ka kurindi o ka gamalangaw wangay na purong daruk yan nango ka wangar na purong barkwaj kamalangaw malara o kurindi o ka yurna purdual mari gutara three tribe ya mari gutara ka ninan walkan wangai ngol walal muni mari gutara mala kamalanga malara guriende ngunal murunga palayana kunrako wanga ngunal murunga ka bolo ka kalewin ko ka walalang kamalangaw mala Una murung kawre pun wangkan gale ka mari gutara mereka ngundi darah ngundi wanga ka wre pun walal marangi na wala kamalang kap malaka walal kurin di malaka marangi na walang wangar wal ngundi marangi ka walal kurin di malak na wala kamalang kap malak walal ngundi marangi na walang wangar ka ngara marangi raku ngara nara ku wangar ka Wangan wangan unapurikadal ninnain pili napuro nakunapuro indi military family huni three tribe napuro mari gutara kamalanga malara kaguri indi ka matay napurong duwali di important napurong matay unapurto ka wangan matayan nango ka duwali di kaninay napurukadwal milingin binapurukan nango yol ngo Murolo wanga ka bindarar go wanga ka do na nina na purka ka papru na purka darayan ka mate na purung kangura yan because ngay nguni mate ngay very important na purung yakan na purto mo manguni mate yan nango yo nguni ka tong kanakan wangan na ukur yang parpungur just to numalang marabato understand ka do na ngara to wanga yan nang ukur na mainmak ngara nango Yakara murin merangur nyinawi. Wanda ngara bultana ini, yakara ngara. Jambar pungokoro ka. Nango wanggala lima mana nyina. Milingin be, nango wanggala. Bendarar go, ka ngurowolo go nango wanggala. Ka ngara mana nango wangga, ngara nango malara bapro. Ka wanggala ngara ko nangko kaliwin ko. Ka murunga ka nang wangala nga napumana nyina lurukon bapro malara gamalanga ka gorinde ka manikai napuluma barko wach ka yan napuluma walip yan nango ka bapro napuro Bapuru na po nang o walima. Ngara nang o malara manawanga. Ka walima kurindi buriya ka nang o baipi milingin bi. Ka gamalang kamirci. Nyi naman nang kumurung ka kaap nang o milingin bi. Ka namuno. Iyan ngara manawanga. Ngara kubi nang o ngara manawanga iyan. Ngara mana nang wanga ka yan nang o bitje kamalanga ka goriende tanabay ngo yan nang o wanga ka barngara ka nang o yan napulo mam important rol ka napugur ko wan puma yan nang o napulo ma important napugur ko mana wanga kayala Napogor ko jal merier na pogor ko wanga jambar puyungo kago pa puyungo jamar kulo ko mirti kawale ma ko yol ko mirti kayala na pogor ko mana winne ga na pogor ko mana wanga yan yan nango ka thank you
2: yo ka welcome tango yol ko manikayo awa.

Ahora por favor.

Yeah.

Luego lo haremos.

Đây, đây, đây.

yang baik.

mari, mari, mari.

Ha ha ha!

Calma.

0: Jó,
1: guttara.
2: Jó, mri.
1: Ján barakarak a goyanga, kapmatko, mardal valang, billi bura valganinna. Wangain ngur galik ngur. Mula yul walal na yaka jal, a wirpu galik ngur, yindin jal, pokies go. Wangain jal gomranarau, a wirpu jal na maranarau, rupel. Ibalanya, dal walang government go. Nakun wangain galik ngur, jal gomranarau, politician mala balanya nakun wangain jabing ngur, Tasmanian ngur, Andrew Wilkie nga yakun.
2: Andrew Wilkie.
1: A wirpu nga yaku, Nick Xenophon, South Australia oi. Ngai wiet na ga goanga buying all pokies. Pokies ja yachkur.
2: Ka nau yu maladwal.
1: Senator ngai deong bala. Senator Nick Xenophon ga nangu mala maklurkun.
2: A jaj tu mala abil Cairo. Yo.
1: Nakun Tim Costello.
2: Yeah.
1: Wawat meringo for Peter Costello. Ngatilingo treasurer John Howard go. Ngai wirupu ga goanga. Nakun World Vision ngai jama merika. Baptist minister ngai. Yindin ngai jal gomranarau.
2: Birka yur walkan.
1: Yo. Birka yur. Birka yur. Birka yur. Gokurna.
2: Gokuro.
1: Billy clubs ka pubs yindi walang ganjar. Walal jal.
2: Watangu mala jal muka ropea.
1: Yo.
2: Waltu ropea bingri ka nakunnao.
1: Ka lukana mirmala.
2: Yo. Yang tuna mirmala.
1: Muli marchi.
2: Parawaila mirmala.
1: Yindin gangora jal.
2: Yo.
1: So. Jal ngai miringun.
2: Yeah, jal mukwa ngai miringun.
1: Yo.
2: Jal dual.
1: So miritil dal government ko, maratu gumaram warpam na. So nabtem wala ka goenga. Muli jal gangora yindin, wangai ngor galik ngor, ka wirpu, Murray, dawatur bingor kakal ngor, walang jaga maratu yupmaram. Marina.
2: Tukar nya ngai ka nakun ngai to kapman to doali yup maram.
1: Yo. Jucuala. Harm minimization ngai yako balan da kore. Yup maram mari bingori. Bing or ngana chingor o bing o ngawa yuna o e ngor.
2: Yepa yan.
1: Yepa la nya. Billy rupia. Community benefit fund rupia. Bing o yarman. Yarman ngor. O ngawa yuna o e ngor.
2: Paite nya o rupia mala.
1: Yo, community benefit fund.
2: Well, the rulang maram.
1: Billy limur nakunads kan ngangtur government. Nyumukunin rupia martu jaman diak program, radio program. Martu meringi kum yungunay.
2: Yungunga, duali di yuchuala kum.
1: Yo, yo. So limur ga noi maram rupia bingo yi. Community benefit fund ngur. Martu dunupadawo lakaram ga meringi kum numulain bukmak yungunay.
2: Yo. Yan yuchuala kunarao.
1: Yo.
2: Deako yi.
1: Yo.
2: Yaka gulmrana rao. But yuchuala kunarao yan.
1: Miritil dao gulmrana rao. But main makya room.
2: Miritil yang ay dangon gulmrana rao nakun.
1: Yo.
2: Ling ay yaay. Yor yual yang ay dangon nakun yuchuala kunarao nangon.
1: Yo.
2: Deako yi. Bili walal mukang unay jahal tiga dirupia o kapmat ya.
1: Anjemu.
2: Walang unay walang unwitcha.
1: So yara nakun ga goe nga. Makamman jen na way right. Yup rana rao. Yuram Nick Xenophon go, ka Andrew Wilkie
2: go. Costello go.
1: Costello go, ka churches go. And you are telling a yakajal, balandanga yung o to no wasting na rupia. Balanya nakun toilet little jalton nakun.
2: Down the drain.
1: Balanya. Ngarako jal, ka nangu jal, ka walang jal, gane yan. Bango ngaratu no jokmram, walang.
2: Ubilmram, walang jal.
1: Yaka ngara government, yaka ngara ganja mer, ngara itas yan, wanganyan.
2: Tua libli nakun, laka ngala ngala, diang ngala ngay, dal jal, dual ngay.
1: Yo.
2: Meringun ngay, meritira.
1: But limur ga goa nga, yul ngay meringun, makbay, jal
2: ngay meringun.
1: Nakun, rapir yun mer, dual main mak rom, marata na jokmram, jal na.
2: Yo.
1: Rom ngatil, main mak rom gumaltun mer ngara, Jal nyan durikur. Yaka ngay tu jukmaram rom na jal.
2: Jal yo.
1: Yo.
2: Yo. Ngay tu yaka jukmaram rom na jal yo.
1: Yo.
2: Yo.
1: Jal ngay menmak. Yo, yaka ngay ngurungun.
2: Yo. Yaka ngay ngurungun. Yo. Ngay tamun go yon rom na.
1: Yo.
2: Yo.
1: Lamar bukmak jal. No, rom go maltun. Darangan go maltun.
2: Yo. These programs were sponsored by the Northern Territory Government.

0: Hi there, I'm Stevie Nonomura. You're listening to 88.9 Yolong Radio, Loyal Nolan Boy.
1: Lonja malemurong bok makudangon pau kes po jing jing boy mal mal malemurong tutukar nalchan malemurong tunganyanguni kunyambi nguni ngay kangayatam malemurong tunganyay yuchola kum
2: yu numa
1: yu namir bok mak
2: nala urumba
1: ayo ngara inga ora
2: namir wawa
1: main mak ngara namir ne inga wawa
2: main mak
1: yo yo donja bingo linyo watar ngon kasina ngurong en linyo sky city ngur
2: the White House
1: What term on the hour? Ka balayli nyu garden, ka nangal ga donyali nyu down ya ko amnali nyu unali nangal. Kiri malany darwa met web minke. Balanya malanya ko na kon walangung ya ko pau kiss.
2: Jinjin mala.
1: Jinjin mala.
2: Ma.
1: Dole di ngai 600 metti na kon ngai kang unali kare 600. Ka we puli nyu unali nangal na kon ngai balanya nawe. Dopolo mere dopolo unele walkan bol una kon tiaku na kon black chap karulat yan ngai bay ngona kon yol ngo kurukia ko dare dibol dibol ngai ga dare dibol balanya gere ngai yol ngo kurunga lembrong bay ngo ya ko yan to ale mala ngone walika ta kon dopolo kurukat kurbol un bay ngo ale mrong dia ko o ya ko ngai ke yol ngo kur bay ngo dare ka ke now and to ke now Bolong ni nakun restaurant dal ngay ngatawal galukan nakun ngataw wang ngay kana yan ka balanya ay manaw niyang tunaw ngani chi balika maram ka wibin ngay wangan unyo alika ninan nakun hotel na yan ka kapung unyo li nakun lup-lup tunamil swimming pool yako yindi militar
2: ka linyo nangal wangan meal lakarang away VIP area na mainly VIP wawa
1: VIP nguni ngai wanga ka nguni lukunja malawali marichi balai military nguni lukunja
2: Ballon d'Or we call those people high rollers
1: yeto ngai one na kuri na kun mulkuru Ballon d'Or ya ngai yako ga duali ngai yako high rollers
2: yeah that's the White House
1: yo nguni nyuatara ndara to ta ruka nuna wawa na ku wal nguni na kun balanda nyual rali marichi
2: Lurken gamru kangora wawa
1: ne
2: Wanganyan, Wingo,
1: Winguyan,
2: Ga Wirpu, Gang Nabira,
1: Happy Jan Jaloyan,
2: Oyan Nataluka,
1: O Nata Nanga, O Yang Dunrao, O Nat Naniki, O Yang Dunrao, Yapian, Kanakun Balanya Mel, Nakun Munal, Martin Bale, Unal, Nakun Chalmur, Tirunal Wangang, or Payamu Wangang, or Chalo Alturali, Chalmur, Marji.
2: You, Tarwa Balandamala. Warungo Balanda ga yutumala.
3: Yo yo.
2: Kawawa. Kanako yungo to marchi White House lil.
1: Wingo ngayle on the yung balay gari. Your poka machine lil balay bili ding ding lil. Munile ngayle uni nakun rambangayan. Balanda ga yungo nakun munile uni namin. Pulinjaka.
2: Balanda ga dada pokis ngor. Wingo yan. Rambang yung
1: rambang yan mada yo balanya bilin nakon yolmo balay bilin wrong er tungon ni nakon tabir kayo ni ngon ni nakon nalchang ngay kayo ngay nakon kuyangan nakon yabi yan ngon ngay li yunamay nakon watar liya marichi gati ako yung kamuro nakon ngay li ngon ni kuyangan abit yan ngay to huyen doi ngay to jaltir ngay to lukun jahir maraka ngay to doi ka ngay atam yindi meter nakon nguna ngay to na nakun we pukul ku ka nakun balanda wal ngayatam palanya kur wal lemci we no wal pijane ne nakun lukun jaira balanya e nakun mul kur kun lim nakun marci ya bian yor ngwal palanga e le pijane perka en ngaratu balaya ka marci ka perka en ngaratu win muni doy markatura lukun jae
2: balanda ka yulngo rambangi pokis ngor
1: e bian ble en ta ka ngama nakun ngai tu ka yor ngo na we rambangi an muni pala kun ngai tu balanda e Abijan bilang ay tutak ay ngan Amer. Ngay to para bla junior ngoy. Abijan bilang ay tutak ay ngama. Waro yon yan. Bili, jaka buk mak balanda lukunja. Uy pun balanda balanya bili na kun mak jaka merita lukunja. Yucola ay garupi ay marichi ben. Bawa kis chang bul un. Yul ngo balanda ngon ninyo balanda win ngoy yan.
2: Ma.
1: Abijan bilang na kun ngay to room jamalang tun. Bala chun to, bala chunan. Waro to po na waro yon yan. Yabian na kun yul ngo madaka balanda rambang.
2: Ma. Tiyal gulyon, eh? ka malaka ngama wrong year to pull that wanga mil
1: yo ma
2: menma
3: ara ko ya ko abanu nge ara ribe ngara ngale yo ngala krama ga gaeli yo ka to la wanga ngara ngara nina kalopa ka radio grongara to la wanga ngora yo radio atko abalanya

Yes!

Kapulo na kon yung radio recording na kon dual kuriling band dual ang raman kening boy. Kamani kaya walang ya ako nga rich lonely boy.